ya chisa bani, aira chuma pani, ori o. Rara rara ni dhani ayun san chal ki ni raile, yo jivan esa isu kya kathai na yo gar kafi raile, ori o.